kuno domino tambo mu maito no ino inisha tuno wati agurombu de tuma tito ye mukwe tumba nongo amugenje uya kuna watu fwa nembiri tune mbithe kamemba uya umunene banu mungenje maha memba metu pombu de yine tuta yanga ino mopranga uye mamuta nongo yukwae kumbundo ine tuwa jamatu itime kopiro uye ukutama mahimuro wana ambu umwe shitwa gumbo kutha mundano genda kwa ambu umwe miyako haka ina kuna we unjilare uya nga ine kopiro uye ngara uti enei mwoli munu yo maore we munu vi wakuthambo amina we tuka haka ine rukwa wa muhambu umwe shima tukathuna kuma tukiriwa ngira kehole ndi Mali Kanyanda pokatike hindi o Kanata ne hindi o Morocco.

0: kɛlɛ ye ne ka na min biya o sin ka peri ne bo yɔrɔba de ne
1: matu ni jire ponjitire mbo shia pose nako kuma idungo

Rushaine umunyande ngwi Haaland wono we Haaland uno yimbere bitano Keina uno yimbere Harry Keina uno yimbere chivaro cha bitano uwishangwi Haaland na Keina very poor with Rusha tatu umunyande ngwi Dembele Dembele wina rukwa umunyande ngwi Dembele we hindi yo France uno yimbere chivaro cha vine ya Omnyande ngwe ndiyo Spain ya Zabala uno imbere yo shivaro sha shavine wabatere ku hitiso imbere yo shivaro sha shavibali ndi shivatalire hindi Ewe ndi vatare mba shivatare hindi wa Austria no ngombe shivaro sha ndatu kuli hitiso po imbere vari usha uno imbere vine Omnyande ngwe Vini Junior wa Spain anjo Brazil uno imbere yo shivaro sha vine Omnyande ngwe Sara Yande ngwe sa we hindo Senegal uno imbere bine mu musha kuye maliro we ndo hindo Senegal rapiti mu njo mbatasane nonji uya na ichira kanino shiri pokati ko banyande mba nyande ngwe Messi uno imbere hambo mbari umyande ngwe mbambe meka mbra usha mene ho ndi mabe nyanda wina mundi nondi ngano ya yamaiti se imbere ngapi Haaland ngwe Haaland no nyande ngwe Harry Kane akusha ombo uyo nyande ngwe ndembele wina uno imbere bitatu uno imbere bine kusha ba nyande maiti se imbere wingi wingi ombo na ekabiro ya rathanango yambasha ne kudamonda no uliri Mewa nkuku ya kushambia haka inekuna wecho mpratine wanje po mpratine wetu mutaka miunga hapa katinda kweka kule kwa mambu kucha ekopiro uye ngare kumini ngarauti renai hapo mali kumuni kile yungo wanyandi roshimbere nue hindi wa dhene kwa murungo vita mapia munu shamari katara mali rehili nyosha kwa umune we okusho kuthambanga muhambu umwe okuthamu hambu umwe kienda po ingayo hambu mbali maya nkuku ye kuthuwa mwe kucha ehore wa njapi ehindi wa kanata po ehindi wa moroko okuja na imba ni miyako kutawisha kopiro ya mali kumuni kile vi numba no shiwati kukeka nai o wakeke hili nendi mamunu kucha mwaji watatosha po kutara kwa nje noji muda yeta yu ameta wako kule nambano batara mba munu uliri hilo liwe ndi mape ya ndi malitho kutare kopiro uye miyako kuthuwa mwe tukaende pa mwena mbacha thoma ina thetu mathe tupo uthe ya thetu po uthe uliri matuko njepo thea putuli ya yeah.

kwa bana ambo mbali onji meta hamawara katiru mapetu manene no iya ino mailo roa kandindiri na mbasha miyango kudhamo yego cheko piro uye ngara uti nenga ino mori munu vi neili nendu wa keke munu chaka kumali kapito kienda puma pialika taranyo mbatathani nenju kucho mahinga ngasi wa mori iya so ujo ujo mnungu wa kongulo yishimpele no meta hamawara pama yishitivi ni ambo mbali hara madhe ungula na wadha shitivi. Iya, tuka enda pamwe na wadha mitu mwona ndano ya piti mwondano mba ulimia kuthuwa mwe kuchangai niko piru uye ngarauti eneo chumbura dinu wetu mutakame mari kumunikire vinu mundu hindi mwunu ujaka kumbake kine imu ingo kutara uliri aime mwunu ujehiro liwe ori nema pia malitho kutaro mba tathani nwenji kuthamba ima ituno habu mwe miango kuthuwa mwe chumbura dinu wetu mutakame tuka enda pamwe nao natuwa enda pamwe kukitua mahoro mengi. Iya, tukonji sete mbandinu tukonjo naro nao.

0: tulimoka tuweze getu kumanya nduyo manya nduyo wako chivikolo yunguro mawangu ndakula manao ya neko mwethe mbu uisha hambo mbali thulama the mburo mayori na milo nguwebali na hambo umwe kula mambitari hambo mbali onji meta hama uwara
1: tetuwa
0: uwara
1: ya me rutega me anyo ndaki soge kujandaki.

0: kweba na hambo mbali onji meta mawara kati ya mapeto manene mehindo Namibia eh bumuli
1: eh dulina wa
0: eh
1: ligo matu harere ko weta tu ejipukiro
0: ngi ulime pukiro ko weta tu ejirongo mbomunyo yuruma munika bimunda wenji po mune weke kopiro ye mutulimba nga ino mbepera ipi ya iruruka po nga ino mkwiri
1: mauwa ya vari yene angiro kuo vita na watuja ya imarashimo taramu maikari la mapeta mbapu mbepera iyo nga iya puno mbepo kwa yero vyode
0: kweba mundu atatenda mbano njongo na watu ingire kopiro ye wakeke pie hili nendi munu ya marika pita ukongoli ya line njongo na mundu atatomba kumba ya tako bengo
1: ya ambigo ngolo France na Portugal mara mospana njenda le mbali ndame mundu kito Portugal mai nyandongo ya hiki na shikara kaka nume anja kwa France ule njine mundu kisha mutu mai ya nime uka ungo kina shumute
0: imba moja wanga ukongoli ya hindo Portugal katiti shumwa mundu kendo mundu mundu kisha katiti mali nyandongo ndiko nako wango kukaya mwabu pero hepero uli kacho okwe ya pamundu watate
1: ndangi
0: sinende kwe pe yarondo ndangi ya mukwete ngoko ya wapukiro ya weya na ulirino ya kana tushi tv ambo mbali onji ndano onji meta amohara meta amohara kali yo mapeto manene mehindo na mimbi yo minute ngapo milongo yali na ambo muyapiti monda no mapeta puli makishi tv kangode makengirie ko kule
1: oh nino
0: iya ndo atatemba akambula mba njongo no wala
1: ayo ndengo ndanjo nene mecha ko yimo ngi nyari kana kujaro tokira po ngula ji onji zora maranga oh inari hetu izu du pere ko kudu gi gori ra bi ha bi hetu izu na wa jinene kuma ngire ngo mugenda ta wai na nguri gerora
0: ari kana ye uno masa
1: ye uno masa
0: njongo no
1: eh zadu wa nene

0: Kweba na meka mburongo dhose ni na ulishimba kumbuhe kana tuitu nuporuwe shirozo mbona mbano kudhamu hambumwe atutuna vyawe huenda mato kiro yaka liyo mapeto manine ulinainu mbura shaki enda kudhose pumuli
1: matito kere mbamu kutuwa tukupata tukere na uwita
0: mbaka
1: tunu tizi uja tupati na kwa umungi wali mbo uri mbo maitisa mbo
0: wakui
1: ya na matu njo kari hima maiki maka maiki ya mbena po semi mbena po atukua kuro kukatara kwa mashite mbora jo
0: ikana
1: Okay.
0: Yeah, and

Okay, bana bana dino ndi matu gete na mnyo kuri kuiko tulipo nge ya karuwe gete kuyo manyendo mle shikete na goma ndupo ya matu kano karuwe kape gindi ndi matu gete na mnyo kuri kuiko baka tike hindi o Morocco ne hindi o Canada ya mata na ukiraisha mwono na ambu umwe po round 60 na po viro mwono na ambu umwe na mbano mbea thewa mwinyo mbata thani no yeko biro yeko puro mayivali na mirongo vivali na hambu umwe ya shimo taroma hii shia uti ya roma hiyo mirongo vine na hambu ndatu wama hiyo mirongo vine na hambu ndatu shimatu hile ni tukufuwa na mahiyo mrongo na hambu umwe wama hiyo mirongo vita tu na hivali ya kutiro mitfaro ya rukire kuma hii kuwe tulira kuwe karela tukufuwa na mahiyo mrongo na hambu umwe numa mahiyo mrongo na hambu umwe ngunde kwa hira hirafi kupuri ni mari kura menu wapo tunahindi o Egypt tunahindi o Morocco maikura mene poe kwa vila hira Afrika uyeshima tu kietire mahuruma na mwenye kurukiko mundino ndi hore bukatika hindi wakanata ne hindi o kanata ne hindi o Morocco nge ya wakanata ne hindi o Morocco uyeshima tu kaenda po mwenao nambanga ino minute ndo ndengo milongo vita tumia ngu kudhu wako we ulili ocho muprati ni wetu mutaka me uchanga inowe ehore ndi owe wanjapi ehore ndi wanjapi mundino ndi e hindi o Eholendi ndio ndi wanjapi, wanjake hindo kana, okanata, po hindo Morocco. Owe matu wakuthuwa mwe ulizo minute ndo ndenganda, matu patura kwe mwenji wadha pombali no mwino imwe, mbali ino ndano, mbali pa mdatu kwa mandiro. Mbali mwyo imwe, mbali hoine, ndano mbali pa mdatu kwa mandiro. Yogutu nguli lo hambu umu imwe, mtu pewe cha hapo. Eholendi wanjapi, hindi wakanata, malika pita kwa tafanyela, po malile hindi o Morocco.

okweba na kula matu ye pahambo mbali matu wakudhamo ye ulijimba ngapo hingawisha hapo hiyo lewa njapi ya wenda matu kira

0: Wenda matokerwa.
1: Atakana alikuwa munga nje.
0: Endo Canada, pa endo Morocco.
1: Olo mini tende sele mbeno mbeno
0: Inga bi?
1: Sele mbeno mbeno mbeno mbeno mbeno mbeno mbeno mbeno mbeno mbeno Aleka kunye ekstra ta montrongi. Ora jemba farambo aeka pita.
0: Ko aeka pita ko yasha.
1: Ko yasha aeka pita.
0: Okay.
1: Ko jalan toro ore ko ri po ino ko imwe. Ndo re randi ne patra ba mono montrongi maul.
0: Madi ora sana.
1: Hadi ora sana ko menyo gara ke ga nyamba motu.
0: Ko e ba matu njo motu pupa mo.
1: Ma yo
0: opa mbari ga jo. Kwa mbari minuti uri ombu ya ile sewa kwa mbundo mbuda tu ile monjira.
1: Ya se. Wale tume ndera mba kende kokule.
0: Alikana.
1: Ya ya.
0: Kweba.
1: Ndani mwana.
0: Kweba na matuka enda pomwe. Eh ndio kana tapo Morocco muri matukirwa.
1: Itatakirwa mwita ni matukirwa na wa.
0: Ifatukirwa na wa. Morocco po kana ta.
1: Morocco,
0: we said, Wanjago Morocco.
1: Eh, otu wana uri anyo po twamana.
0: Imbari kwi mwanje mwamana.
1: Aje twamana.
0: Iya.
1: Urimo lo fara malako apa mwe.
0: Urimo lo fara ma.
1: Eh.
0: Wone ngoma ingire mo lo fara ma.
1: Wale ksa kipa sera.
0: Oku heba jine mundu watate.
1: Dangi.
0: Kuheba na. Iya, mundu watate ngo une ngui. Ya veta pimba unja omusia wandangire masha hindi o Morocco marika pita pokana tanolongo mbembali kuliri wenda mwato kirwa
2: ni wawara mkani
0: tuwa wara mwara na wa
2: ito wara na wa
0: o Morocco po hindo kanata
2: o Morocco
0: itaranga pi
2: itaranongo mbini kuliri katuno kieto kenda kwa extra time manu penalti no muruparemba ulimitan
0: ima nukire muruparemba uliri
2: I'm going to go to the house.

0: kwe pana pano mbeku tukufa no nga pyohinga tukufa no minuto milongo itatu lendo kuta iya tukufa no minuto milongo itatu mehaka ine kuno umuna waka chirumba mituombo po atuombo utakushande ndi mali munika vi iya chotote ndi mali munika vi iya chikuno minute hambo mbali kutono hambo mbali matuku pombo vyo vira ndo tuna imwe njirimo mashango amba tukurefere ndiri ko mahina katuna tinu kunyandira mahina de tonzo ndango ndi na kungulo kucha mbuze njirimo mashango vira ndo tukupe chikuno minute hambo mbali kutono hambo mbali atia kulombuze kombundo mbuze uri atuire me hole ndi iya hole mbanja ko moroko mai kapita no zongo mbe mbali kuimwe mai dhukumba himwa mo mokodombuka mokoshituo Bomu ithane miki ya mbena po hambu umwe. Ya. Unengu. Ipuratino. Kako kuhe pashine na muna wa shuru. Ya. Ya. Njungu na muna wa shuru na mbano matu ingire hindi o Kanata. Matu ingire hindi o Moroko. Apo ile mero ndoko mbando rupare. Omata no kiroesha murongo na hambu umwe round 60 na. Nga hino maku ngiro vikwenu wanyande mami unika mimi ngoma hiya eva linga.
1: Ya kwe pa muna ngondo, shiri, shona shiri kwa li thoro kwao, ngura meenda hii lito nene. Ya eho renda paturuka pukatiko mahi ya eva linga, ehi esikirise rimwe la mahi ya masikirise ndi o Canada, tumre ya kene kune hii Afrika, mahi Afrika nga turunga yeva li uri rimo mahi muzungu ngali. Mauvire mnengo vita tunavivali, butu wa shangovasi o Afrika rumwe. Mapia rumo tukano mahiyo mingi rumo nguma yivaza kubiru mwono na hampu mwisene potia puwi tandarika puwi ponda usha tuweke kukano mahi evari uliri usha kuzo tole rambo uliri potia wimbumba o mahinga shiari mundambo o wimbumba hindu Afrika o ndatu urungire kombanda ndali no mahi o pesende mirongo muviu minuisha yaitu mahiyo murongo posa mahi muviu yaitu urungo kenda kwa vira mbi mwono na hampu mwe o viseni na nushuwe kutara mwono usha Nei putwe yamba o mahi ya Afrika nga turunga kubire mrengo vita morongo na hambu umwe o mahi ya vali uliporwe pupene hindi ya ngipte na wina hindi o moroko ndiri mumurungu yetu mba numa tunjugi ya siya pumapi ya rumwe liungura vi nwina.

yori mirongo wali na hambo umwe omba kirei onganda yonyama novinua viri kamwa hakove otiraka ako wawe wirira ochoruko the poshopis nu upwike mbuthe njifari na ayo vira ndonjo tukietele njari mumashangwa kula manambano tulitune tukietele na mwenye korukiko matia ruo kuneno kuhepa kumgetu mbano wa mgenje mgetu pombu the etu yu hambo mbali nga yatuasha kambo imbwego utualitha rukuru mwishimbeche kupiru uye mungarathani no the etu shiva madhe tuno na ushu mbuthe hambo mbali tuweku peru kuru ya dhobuthe njari mwira ndwa dhobira ndwa ndiri po nganda njui o shopi zonjo tualethe inda ndhe thoku ya kusha the thoku nyandu kudhako dho mahina the etu katuna kienu kietira dho mahina dha ongo Oja mbudo vila ndon farina onjo osho pisa tukupe. Nambano maduli tunuli tukietri yona na mwinyo korukiko. Pokatike hindi o Kanata ne hindi o Moroko. O Kanata po Moroko mungurova yandi nondi muhambo mbali yomapeta. Mwami kawethe mburuka ngondonga tuwa utupa mwe okudhamu ndatu yomapeta. Wandi nondi yuwa kujibiko rubi ungura. Nambiri puno mkwetu kosmo sangu onganda haka shururu. Ya nakuja ushiro rubi ungura ndashiti vindi. Ya mdu inoja shuwa setimba na mbao na ishu makiro shikwae. Iya, jika ina jango kungula matu ungula, iya, kula matu tulitune porwede tukitre na mwenye kurukwiko.

0: wanyande vehindi o Morocco ke hiro Congo tre Bosnana mango kukaenda na wa mango kurakura na wa munyande ngi Bosnana wehindi o Canada oye kemai betra yo Canada Canada mai Congo rangu mathogwetu ekenji o munyande ngi Eustakio Eustakio ngu mathogwetu ekenji mbratu na jemu thakame Eustakio Eustakio mathogwetu ekenji wehindi o Canada wakura mohoro o Canada mai Congo rangu mai Congo rane ku tre o minute isha mulongo na hambo mbali ruko ndwando rutenga ngatukotoke kuinde oye kemai thokuto munyande ngi Eustakio Mathoku wetu ya kenji ya mnyande wehindi o Canada waenda utuka upratu wanje muthaka mawete kechiri meuru wa sharo mungo mungo pale o Canada ngombe putia wanyande okongo tuwa sharo manyande roma wa kudhaka hindi akudhaka hindi o Canada manyande roma wa upratu wanje muthaka me ya kali roma peta wapaya kali ronguro wa mehindo na mimpi o minute mungo na muya piti mwambo mbali o mapeta ngatukotoke kuinde hore ngatukotoke kuinde hore upratu wanje muthaka me Hindi o Canada kehira o Congo tre nyande ngwinjo stono pratno anje muthaka me Canada nyande shimbera shuwashe muntu ko muntu o Canada mukati ko rupare pothia Morocco pyari a Canada mukoba kengo Morocco Morocco nyande yo mukati ko rupare mu nyande ngwi o Canada Canada mukoba kenga ya kaenda o Canada kaenda ipaka pakira shema ko mamuho o munyande wa ngwi niko siko niko nyande ngwi niko Siku opari wanyando shimpero shiwa kutuwa mkati korupare mnyande ngui Bosnana. O Canada nyando shimpero shiwa shiwa mtu kwa mtu ya kutuwa mkati korupare o Canada ino shimpero shiwa mtu waje muthaka meindo o Canada. O Canada mayangu mnyando shimpero shiwa mnyande ngui David. Chakutuwa mnyande ngui Bosnana kutuwa kaira oro Congo tremba hindi o Canada. Amhat o Canada ya kunyando shimpero shiwa shiwa mtu kwa mtu. O Canada shimpero shiwa kaindo Canada bothia hindi o Morocco puri kaira oro Congo tremba mnyande wa hindi o Canada Bosnana wakaenda. Na wakaenda mungo dho pale Canada pothia mtu na yama shaka konta taithiro kakara toka ngara kanjwa mehondi muna kashiro mnyande unungwa muno kakara toka ngara
1: mbika mbika mbika mnyande mnyande nguye nguli mkatiko rupare mnyande woye sila chindi o aonai
0: aonai
1: Aonawi.
0: Aonawi, yeah.
1: Aonawi, nga mungu kakarato kangara. Kumundo kuu ya tu mnyani ngitani, mungu ya siri yo kakarato kangara. Kako mnyani ngi alhalala.
0: Alhalala.
1: Nga mungu kakarato kangara. Ulipongo tuwe mungu ya siri yo kakarato kama mungu ya wapirme. Akewe kosa maipu kunyandano ukeke kuzama kiendako mungu ya mungu. Ulipongo tuwe kune mnyani ngi diopa. Nuhina mungu ya mnyani ngi sapaidi shimberi posio. O mungu kongera. Mungu ngi na ngo to vapi arume a ko komando rupa mono puma tama to ku hinda mota mutu mungu ngi na vapi arume a da ko komando rupa yum nyande o moroko nyume he pa chine me rosha indi mwe ne wina ba ile tembere vita to minga bata nga nda yuti mungu ngi si yum nyande kuma ku pikiro ai si la chamo ngo potia yengo mungu mi he mwe jo changa ni mungu zo tutu uno ngi nyande mundu ku wo ngamba nga uto ja siapo ingi omungu nyande me mpinge ne usha me kamro ro re potia Matu juga buka kain dia, pimbo dong kain kau tasi apa? Umi hamuwe, umu dia pupe tapi, namun dia sih dia karena tanah wina mungkin dia rendiri rendiri. Kain aku punya kau merokok, mainnya dah simpire bayar kain aku kau mandoru pare. Bela itu juga mutu merokok, mampir rumah ikan, mau tidur mau kau mandi hidup karena ta. Pada umum dia karena ta sih dia dia itu semua situ dia hidup siapa tu, kita mesti ekor ekor pirau ye pun mahiar, kau tu orang rasa nana, di sini dia India Amerika, ni Hindi. O Mexico, umunyani ngi
0: sembari wapiti.
1: Kwa kumandu rupa, imoto wa miya mumi kendeke. Umunyani kuna mwono muvyo, nguma rondo, oshira sindi, o Morocco, mumu jesiri. O mai hameno, umunyani ngi Rahimi. Rahimi, nguma rondo, o nai, o kupingina, umunyani ngi sapaidi, yo wa mumu odongeza, nodo ngoto, na visi, ni mumu jesiri, etke mumurungu, o maungu, o... Ochele mungu ya siri, siya mungu kusha Siya tendwa na yu kupanyaro mnyande kumaitutu imbire mbatatano shaji Kuna imbire vitatu kutako kumando rupa yusha ni Yari ukei mwako mungu ya siri, siya mungu kutawe ya siri Kwa hapiyarume, hei hitita noanya ndewe ne Mungu ya siri, oo Ngaro ndiwe kushira siya mungu kwa zamba kenda kwa mungu Muna angu ndo
0: Ondata idhiro maivetwa ya mnyande kwe stakio we indi Oka nata unamoresha ambari matho kwetu Ondata idhiro nji ya polometa hii muimbali Indato kutako mbando mungu kambu mnene wa mukambula Beto shimbire shiro mungu dhopale Pothia mukambule ngu imbono wakambula Makambule wa mawakutha kwa mukambule wehi ndiyo Morocco ngu imbono wa mboshi mbele shire kwa nyande wa mnyande ngu Hakim, Hakim wakaenda wa mboshi mbele shire Oshi mbele shi wake hindo Morocco maya kunyando shi mbele shi mundu kwa mundu Morocco kehira oro kongo tre mashime menu wango Mnyande wangu isa diyo pangu nega mkoba keo.